Katang ko king sa mladat ko, ajina kuhan ko re, alung ning mik to na suan tao may lu. Milu tanu ina kapagong may, tameng long headquarter ko re, titina guan may, kung niw may, kasing di guan may, katni kapamay guay, may guay king sa mladat ko.

0: Kangi mamung bilai ma to bide bina sakpa kunung isai singkum sai tharol nasigi thorong ge ahan bo ina taminari sebe ma
1: taminari
0: thorong ge roi besidi sebe ma ya khoyum ba lila ma cha ngasi ta pamu rakle hari ba lila si thamjeri lila iba ngangom sara han bi
1: ahoi
0: lila puthokpa thoksom reno bala puthokpa da tengbang bana subhas athokpang ni
1: ahoi
0: hari ba lila sing asigi thorong ge roi bo ina taminasi sebe ma
1: taminasi bungo
2: hawjik ta bi rasi yaifayim ba lila da ngasi ta pamurakle lila iba ngangom sanahanbi lila puthokpa thoksom renubala puthokpa da tengbang ba athokpam subhasendra singh hawjik laijari yaifayim ba lila ngasi ta pamurakle
3: haima mai sidi amat muthalamdri dana tawri sidi nungti numit khudingi hana hawgot pa mana mai ji muthat kani hai bisi khangdi eba noi ne noi pamu ba hai bisi sukang he khangdi da ko noi pamu man de ko noi
4: nung antorok padang ai ri uche khongira khangde kwa khongira khangde taning dobe loire
3: hai
4: loire loire loire
3: tom thina nang nang ngi do aina taramo sira ha nang ne nang hai bi sini nang nang nang yang hai gali ko nang nang nang yang hai gali nang
4: oi ma usi xu irem dre kwak xu irem dre akhoi ma oi le re me ma lanjare lanjare ai kon dong lom de chachare lanjare
5: kari am hainari nu ima tamo chau ga ima ga se una basunya he ya ji basi bu kari gi no me
3: ho nupi singan bi na tapa nupa singan bas he kari am kathai ne ram ga thokri chi ni thonga lom da
5: o adu bu kari hainari nu hai ba
3: imungi mi ama hana hogot pa amana electric bulb sing ji muthat na si hai bje noi chung ya ya de ba ai na natra di muthat pini ngai laitre ba nati masibu ka ya ra khan na ngang na khisi hai ni no ba noi bo
5: e adu gi oi re imana nga sai de ngang li sing sia
3: hai nga li ba mai ji paisa ni ne paisa
5: khang ye ba gai do ro
3: paisa laitre di ngalam ba da gi mam dauri ba noi ne pamu da ba taung no hai sini ko noi

0: kaino, manam jidia.
1: Hai, isan tumbi ya? Isan tumbi!
2: Tari ima!
1: Saksi ka, mamalitan ang buwa!
3: As! Hai ma, saksi di, loy na makari taong sidi. As, sidi kamay taong ito rin sidi ya.
0: Giyas, isan na ba hai ba sidi? Mit na singa.

0: دوني
1: خو
0: من
1: خو
0: تا
1: غني
0: سكين دا بامونا لكنا سوي غريد انا هن بيها ردي بارو يدرا دوا هاي ساكتو تدو كرا سابا يا بريم
1: إما يا رويدا سجانا تبا سرو كيشو نانغلي نانغلي تاوري إما إيسا بنغم روشي ساكسي سامو توم بطاري بطاوشي بو
0: سيني سيكسل هو دبا دقي Kya suare mada mange, sing sara masu mange, matam su mange dana. Ha?
1: Imana maro mang angki basi nak kari no kang di me.
0: Hai hai hai, satu amu nong na tanggalu.
1: Ha?
0: Ay, ingko nang hak sangu kage. Parap tau, parap tau.
1: Kari no ay bu, sam tu mata hari bu tau si bu. Tali he, we ba.
0: Ay, Isa sing na piingay. Isa gi mataw buhing minaraga. Nung si dara isa sing je mo'y babahay doon na. Isa gi damagtani ko ay ko'y na susan loom zari ba. Ngamdan na ba yung zari ba. Ah. Marag-marag taso. Isa nung si ba mo'y baba na heli hay doon ang o'y nazanan nung minakiba. Nga si di. Isa sing je mapung para isagi matawu yeng bata ay gi inahag na lep labasu pamabasu yaw ko da po mo'y babati ma isa mo hundok to na sa pikre
2: ima ho ima masidi ba taharoy da ba ni ima saksara sila o
0: is ay di Untuk apa tu, mama dah suruh Lola kelai ruh itu na.
1: Lai lai.
2: Tamazo, ho Tamazo, cak tido apa ke?
3: Hey, ngai kuas.
0: Bunga, nang si nane bangsa dasali, yunggi tabak lah, amat deh yau deh.
3: Sima, aini dasali sih, karena bertabak dasali bune.
0: Nang gitu tuh ngak tani, nang gitu tuh ngak tak.
2: Ai kui Tamazo sih, hindi hemalah bani ko.
3: Sari hai.
0: Bunga, nang na bukana gada ba phaba thabak zat pani hai ba sumal laga di ima kari su hai ro adu bune sa za noi na khanga da wodi noi baba na tau jaram ba lainga ki apik patha ge senpham sina di ne imung si pu bu da yang wa na tho i goi sa za
3: ma ima na dusum nang mo ko ai ai papa la ke ba dusum le ro ai ya tre ba ai ai chile ai ai sik tu be
2: Tamazo,
3: si tu tila eh si om tu ya huru lo.
2: Tang kerbau ni eh.
0: Hai mai mai mai mai. Is, ising je di pung tau tau ya dengan sumang si tikar mai tau ni tau si dia.
1: Hai, isen tu biar. Ahang bakuan sing tu ma panda putoro. Ising si anda loi na benda ya salong na betau si.
2: Hoi ma,
1: loi ya dengan tau si dia sumang si di pung tau tau ya wanita tau si bawa.
2: Eh, ma, nang di ngasai lagi show lang ingai dah. Migi lana thoram chatne ka se loi kaw ra ma le ne ho moi gi do ayuk te lo shin ne ha ba ni thorang taw ro mi ma nang bo
0: hai mai mai mai ma ima ding ha tang ji ta kaw ro le da na hai hai se ai ni pa ri ba thabak se nang ta lo shin lo adu ga ai ima ta lo shin na ba taw gi
2: ingon da muk ta re ne taw ri se ma lo mung tan ja si da mu phu lo mu la ai shin na khut na khut zo la gan si da ai di ba Hello? Ah, hai ro. Ai adu yaura roida. Yumda chamina ga dabo rasu ni yar nu misimadi ai chai khuding gi yaura roina khalle.
1: Sen to biya. Kana gi phone lai du bo.
2: Ta khamali kam thal ho.
1: Matam na phata basi da ne. Sak sana baga su saning ye. Yaro ko sat pe yaro hai sini.
2: Ikoi ma si di ba. Namak tara mani ba tau si. Ai su yaro ina hai khri du di. Lino kong
0: na tai sa da ba ari ba sa hina sa khi do bonu mi da su manga yi ngalli ngai da gi nong alam dai phaw ba ngau ri ba phai di ba yung ba mong tai ba ano ba sa hila pa da su nong bong ngan ba da gi na ahing su pa ngau ri ba phai di ba
2: ho ima ho re ne halak laga ne awat pa sing do am loi na ngang bi ro ima thien khra ni chat pi ro
0: oi nem po ai ngon da mu tak sila ano
2: nem po
0: se se se se se po sai sing je loi sila mu ima sala ka ni
2: Hoi ma,
3: Gege moirang lai bata Tongle le hinjun na hato Tenere le machano nai do limbiga
2: Tamujo munda ga yam nungai ko
3: kha tok ther kani e cha
2: Tamujo
3: imana silana thorum sa kisu kana gi no sibo
2: ma ma pisaki ne Tamujo agdo Tamujo nung si tombi do aingon da phone taw rok lame ba wari sana ba loi jingai da aina phone do atum thangkre
3: e adu kai do uragi
2: ho new year gi ne chak chana sena haina ba wal ingai da gi idea dum ya roi na hai ba ne ba
3: shas nang gi ji bo chatting chaning na ge chaning da ba sari ren he
2: adu gi na te ba ta ma cho kali no khang de ba id ne handak ta gi hawra ga nimit hana lai ri khai new year bye bye gi chak chana ba lamhang tum hang da ga koi ba chat na ba se si ya roi khang ma bro
3: Masa, jadi tu jo, wakan tahu saja lagi sini ni nanti dia.
2: Kau tak mahu sahaja tiba, ina siang baraga, tak mahu sah, ina hari saya siang benemi.
3: Pai.
2: Bye bye nu mita su, hari anu ulang dah ida, cakhi doroban sehidu dah, mera thau melangja duna thau ni jaba. Aduga anu basa hina lak pada su, taibang siang bama pugi kuya kada, apa bani jaba gi, yai fat thau ni thau langga pangtok duna, hara harau na, okja baduna fat raba isai isagi yumda. Inu kongdi.
3: Nang na hari dubu di paye, yam paye, adubu ngauja bala langja bapa pamja bapa sing nadi, nang Pudat ke wajar kini
2: lah. Sis. Mibu hekta puaya berapa?
3: Sya.
2: Tama cak.
3: Kau ini aku mana cak hidup kui kui dia, duga papa mulai jina.
2: Kau ini tama cak.
3: Ye, mai je yau di yau rumah leh, makut tak kau ini om yale je.
2: Yale tama cak.
3: Capur kini.
2: Ima, mui kita cakna bagai itu orang ke?
0: Oh, mui kita. Ahal malah tak taki disak tau rupa saga ini. Aduh bulan pixel lagu sinar lagu sih dah kesri woi na tau re.
2: Kesri, tamu so, ay bukan log tuk loge, mahau yang se, sah su sah dri mina.
3: Betul lah.
0: Aduh imadi, lah na tau ram loi bawa gua lerak tre, misi narak mandanai hago laga lai.
3: Kaya gya?
0: Oh lah na tau ram lai bawa missing do, masin banting do, ngak sang ngang na sange. Kiba ya ba kere. Ili be ina fishing duna, moy rang pi ahak pa loy na insile. Panik piron setting bata setle, ining bata ille. Loy re, pung loy re hai. Aise, mitse naman da na hukwa laga thukla apan.
3: Loy re? Aduh gizu mo kwe manung saungingi ni niya.
0: Oh, kasikta na tiye. Aina sauri se, yam saungingi.
2: Tamuza, kisi se, loy na ma haptarage.
3: Aduh haigo.
2: Haptarage tamuza.
3: Eh, uti itu tak dore.
2: Taro iba tamu jo. Ima, kisi cara si.
0: Hah? Aidi saning dore. No hisaro.
3: Aduh, tadi mahau kang sater si.
2: Cara si tamu jo.
3: Kisi kata, kuah. Sok sok sih lah.
2: Hau iba tamu jo.
0: Si, no ina kau loi do buat mana ni? Ngasih di, no hisari ngai de. Ima wah mahai ke.
2: Ima.
0: Ningol hai si di. Nong madi yunak sagai hong ga dauri bani. Taibang pan gi thabak thoram chalak ga dauri bani. Mi gi mangani lai hun chatpada. Lan na thoram chatpada. Mai mi tap ta ba makai ke sil laga. Nasim ban do ngak sang nga na taira ga sapa ya de ko. Iman ya de hai sini.
2: Hoi ba.
3: Apoi iman pam je de ba yaning de ba khuding mak sing do. Imagi thoram pangwa matam dane cid iregane na sana koi na tetokka
2: nangi do mi sita ba mandi yauri konang nang

0: 너무도 이놈아 이거. 구름자리 바보.
1: 아이 쑥쑥 타 날이 봐도 가정 나라.
0: 바보 한덕 머럭시 프리밀라시 이소 야름깔리. 아이 욤덕을 해 범잡아 아마트 강드레 바보 아이 까리 도우동노 아이 강드레.
1: 마샤빨다 봐. 프리카우다 드라우 이깡 토로바 용기 눕이 앙앙무 셋바짜바 마닝 동한방감 드라와 눕바기 눕이 이소간만
0: 감동이
1: 용기 눕이 앙앙 하이바세 까헤는 루나 떠와수야데 마코이부 미라이바수야데 잉글리스타 파우로 오마네이바니 Women and children are expensive heaven pickup expensive heaven draw makoi bu ka hena luna tawduna harau han batara badi paisa sang aduga makoi bu mirai duna langthok la badi lapthok na badi bomb top granite kum po khairak duna ha nu ba yu singi wa khal thamoi da pa na punchi da kudong tining ai o
0: fa bo
1: matam du da yungi nu pa sing da homesick negative hai ba laina mana hegek nai homesick positive na na bdi yum yam na nung si yum ta dong di yum da ging ha ta sa thok ning de aduga homesick negative na na bdi yum da lai ning de nupi anga ni masak ing de hojik pau da lai na se lai ing na ba baro ta hidak makhal ama da gi hena sa de yeng masi ba sham pul si
0: pui
1: bombay gi rbi gi factory de sa ni anti poverty capsule kawi laira wa ko no saban masi anna ba mi na sa na ba dinati anna ba nu pa singi phuri khaw ta mapul ama matam chup pa da ha ko da
0: slu wi
1: ni adu ka i sa kan bi yum bu de mi sing da bi je ka da ban bi je ba gi are pa matam ma di do sang lai ti ayu kek ya huru pa da gi sini jangom cha mana de gi horga no magi chara ani rakki seng cha khawai thum thau ngari morok lai na wa no mi khuding gi na traba sune no muni ni ka na ra ga ma pa ani ohum de gi mari manga phau ba apik pa do sa cha cha pi ge ta
0: ai de gi no tong du
1: marak marak ta sana gi li lai sha na na ba ma phi moro lai na na ba khar cha urap tau ba do sing pi ge ta ban ma de ta ta Laina tina kok tuna imung do shanti yoge da urim.
0: Babung.
1: Matam bum bada ning hai shang dhanan tuna layra buddi. Karam da yum paan gani. Sha cha. Yum cha badi lai ba ning ya. Yum paan ba ne luri ba. Asa wai ba si lai nga ki angao bugi mata wumi. Kana gumana masa ki asum ma pong dok na ba sawi. Kana gumana masa ki aran ba lo sin na ba sawi. Sao na ba hai ba se. Bab tanah dapat ni. Lain hai sih na, lain nak kena betul ni. Aduh na, nak koy aman na sorbusu aman na nemtau. Saat ni biar mai di asal, ising na su, aing ba ising na su mutar payah. Aduh, mai gumba, sari ba yut bu intan gay hai rabati, aing ba ising do, ha, ising tu dating betai. Asal ba ising aje lebdi kat ingleroi ko.
2: Babu. Ay supana ing tapi nupi wayrambani. Ina ada ingakta sana saning amatta supaglak taba. Sien na ina ba ipi irol amal akai ingakta ngay silak ba. Nung magi sara ni sari basisu hing na bagi damak saba daw na tau basidi. Ay kang mangam diye babo.
1: Kang? Kang uji ma kang? Nang su may tay sanuni. Lai na yalak pa kaya ni. Ye tum na pochin me yaw na te. Lai da su na pang tai tai na ru. Isho na mi oi ba bu. Awa anagi ipak ta hek hek sing thari ba se. Irak na du na han na ba na te ne. Phat ta bo wakal. Lam chat sam thok tu na pung ning hak chang cheng dok na ba ni.
2: Masipum na mak se. Masipum na mak se. Ai khoi ozana ai gi wata bi da na bol le pu ba da ki thok ki ba de.
0: Bol de ek ta tar e masi ju bol ta.
1: Pasu panakan na kham ki ba ni. Adu na khoi ni yakhi de. Na khoi ni bu war u ki ni.
2: Babu
1: ai nga si su ngak li ni na khoi na kok sing du da. Karam ba nga bu nung sit ama phai ji lakhi du na

0: Badi,
1: nanang pido, mi oinen na pasiyemo tawo wali. Matam kara hingla kike.
2: Adudi pabuwa, numi dang shango mapambasara ga huran basang di hayri duno karino.
1: Numi dang shango mapambasara di lok tiyan ba ne? Ahing da lok pudu na laydam diya. Tum ribo ining duna kada idagi huran basang la kani.
0: Kwe, pabungi wa si di da jadza nga kani tawuri.
3: Karino, aku isi aga itai bunga gana tau bilis bang. Hai ma, phone ga atu pahit rifus ni kari gino hai bani dah.
4: Kai tau lagi.
3: Delhi dah lady bana sa ani duna. Parikha hai do padi hafta mahela male. Ming san baga lari klay baga. Paisa khara tharak naba phone tau bosu cukai hekta parak ti hai. Ngan thoi do, masa ayu ingon na phone tau rambani.
0: Kari hari ba.
3: Ming san dah dana principal na class kama taya hundra male. Matuai nuai dah dana yam kapani ko.
2: Makoygi principal utin man bado pat khidra bani angang ani do ming san basat padane helum gi phasa khaba sari ani ne mai nupi da piramisi magi nupi do isa ani gi ne local guardian oina emission form dane soi taw halli bani ai khoina paisa thadra basu makoina khara yingsin ba ya bani
3: kari no ni se makoy de chumna gi cham cham ba ozani ne makoina kari ngam gani school di atopa authority na chalai bani makoy gi di karbar ni karbar Lairik tambahu, sok laga tambah ya, bayi type dah. Madu gisu matang tanya, darkar orang berpaisa do, angang nanti, lupa lagi sing yang kay. Imai pim, imai pim. Aduk, yang berpaisa di kari gya. Ho, macin manau ani mingsan bagaloinya na lairik sulai gak doriba. Sahi ama sijin arak ba, puri kongrau kungu, sin gak doriba. Makhu yani na lairiba, ma pam dosu lanai gyum dani. Kagi barapi bagi matang ta, mai gyi singgi tx, makhu na loi tiga doriba. Narae bak parabani lupa li singyang khai ka harai do makhoi na phone taw bodu su chupai pai de na ngan thoina magi mobile lu yon tho maga machi manau ticket ka aga thol ani na tawe
0: aduda
3: moina lady ba yumbu du na yumbu gi bara do piram drabadi chat pa ya roi na mobile du su loksin bi khamai
2: kaya da no ni
3: mama na ba khangna cha na ba sing de gi paisa toi na pu du na ching hawai hinjang na pi na tom taw lai rabani na angang sing du su ikai rak ta na sara su toi na toi ni hela mal ngan thoi do thawai nuai ta dani am kapak pani ko
0: mudi
1: wa lang bhai da lai grawana sa sing bu han ne ying da wana khoi bu karma mama ma pano
5: hozik da bi kre dil repertory theater ki radio lila talak pen ba ahan batang ka lila si gi aru batang ka na hayeng gi pungpho masimak ta ta ba phong bi kari August Bani Imphal, Hauzik Lejere, Naharulgi Khonjel.

0: Naharol ki khonjel tabiri bapum na magpu taram nokchari khurumchari ngasi ki thauram da pusarakli naha ayi bi nirupama khetri miyumga unaduna wari shaba unazari bi gaitri sarangthe nirupama bu taram nokchari
1: thagachari
0: tabiri basing ne hena nungaina bagi damakta self intro amuktang tawbi
1: ai gi mingje khetri miyum nirupama ye laifam na kaksing makha le kai dagi aduga ai bu pokpa baba gi mingna khetri miyum tomai duga mama gi mingna nongmai them pramodini aduga ai gi husband gi mingna mayang lambam dipak
0: adu di ngahangai chepa ma chepa ma sum hare ga su yum pale ha sing ga khangani yau nungai je ado makha ta na khoina lak chaning basinga si di ai bi amo oi nani mayam na hena sa khangbiri se lam tongan tongan ba da khut tha biram ba ya edu ga su mayam na hena khangbi ba di ai bi amo oi na khangbire ado adum nang na hen de ai na ta de de gi thawai lak pa de gi ming shel khudol yam phaza phaza ba project mayam le ikrena lo zai ba ni rupama gi hai ba sing se ining ba gi wa khalon hai zaba tare ma se karam ba tamdagi gadi haubira kibage duga karamba jonra dana ib ne dihena pambi haven chingmo ta thambi
1: ibagi lamsi da khongdarak pasidi around 10 years kumba pare 2014 sai dagi ai si iba haura e iba ai si yamna mature oine iba dinate sum pamjaru bagi kabak sabak sum iba ai tare adu si e drink ai matam sida pa bagi ki no sidi habit sidi yam lai re thaina anga ngori nge class 9 10 ka ba matam sida gi se novel gumba short story gumba sum yum da lai ba khoi mama na collection to ba books kumba se ayam pa bagi ki no